Alright, gumibor to cinta tataman na ganyama. Jadi nagiti si ja segment yan nga di adan to sa nanuduway ti. Jadi rupa titi ato na po na ngojita program di ba kay bang sinakayana di Bopro Radoso Miri FM program di ba kay bang sinabdoyo na po to ngojita pari pukul nuam ngumi ya dan segment ngan cang peta bersama dua pingarun ng kay di petugas. Okay, jadi nang kato pada po na bau di segment dua hundu di bakon ako DJ Jess rin ngucap babukot. Terima kasih nudu suak bra pengojet YFM doyoh lebih sambringan di Sojai gege sama aku dang program live jadu pepantun agi salam di ruangan Facebook tadi apa giti. Oke, terima kasih dog ketop berapa di segmen 2 nudu bokon. Bye bye.

sa kuman dadah. Mengkelo, mempano dahin keluna lahu. Jadi lan-lan, beli uma, beli kelita, teka bangna. Jilahu, teuli uma, tepedung.

0: kalam dahil lalang kinaptam. Lakna barik alang jiak, gamnah barik alang sayu. Alam halam tam, dahil nahaharin tam, sayu na itam, pia-pia papasi. Jilaong dahil jilaong, pahalam dahil jilaong jilaong. Sayu na itam, papjub lang tam, alam Tuhan. Mandawani atang tambaya, ang ni janji Tuhan menitam dawani. Tuhan sang pumuh hitam dahil nyingaw hitam pa anam, hino-hino pa hitam tay. Tuhan sang geri tamuli pala dalena dalih surga. Lusi pletu Tuhan sang temelak hitam, Tuhan sang pelaung kenapna alam puritam. Mandawani atang tambaya.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.